kali. Kapan bumi kuwi tahu kondo? Njaluk baline kambil, njaluk baline